0: Constantino Warila, omwana na musibela nene ma musimulimo okotana.
1: Omelana wo melana musibela naka. Ogoyiwa mungoyiwa nyo wakula munoru netana.

0: Pole, pole. A pia poma am kinka ote peshorera. Kaza sona alumuma panyam kinka overikana. Ukuma alir lionamane. Ana shulu. Am kinka ormele ya olipaneya ni ote peshorera. Munimpa alam kinka mwela kamte kwanyu. Weta kasa nakala omvaha. No kano pura mshanki huanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala. Ni musuwele mara kamasea amkinga ni hainu wa spiriti vintuo itu. Nikela huo vahani to eka mizeti, eja peyo ne bomba. Nini mutumiha mosa mosa, nale anipela uo pola. Nakalaka watu miheria atu omeka, nale anerla uo poliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mpete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa seti linki. Elojo namba rusentu idosh, nata kele arami muhina wa 87, 059, 79, 55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo soku wala. Kaza sonal, mnyake li mchinka anyu gore rela, woro mele ya nivopo heyavo.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: mais sabor,
3: mais vida,
2: e tanto amor.
4: Mas se mukiru hendle no porola, mukiru romeli heo ya yotana yoswa wa distrito anyo. Mas se mruye mparaka ni mung.
5: Ele parake mosa ya ora deliwa, ni ikere lo so tena dorara mkulupale. Mukiru romele miyo, ni mulipele bahe mpaka njewi heolia.
6: Opiwe ni muretele, yonye olelo, muhusiwe hopa yo uma, ndipuka nekole.
4: Ya, hopa yo uma. El artirio si va. En cupo si reo ya pipi a cape a muteteni. Mio crene mana, tani a peye.
7: Pipi, mojalo piano catabacani.
8: Mae ni mojalo. Inira romela vira atrio hasi de la olla.
4: Mamutiana. Mototo peluaca. Hola musiote pacha orera. Mio tonqua colla uija. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
8: Ayo muhano. Iyoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wihana. Iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ihopa yowuma nakala ikiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
4: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuwe mosa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lososiva, ntoko iya. Ashilopa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachera olia iyoja saye kumi.
7: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musia hwala njasi isa isumana sotene, ya ro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
9: Mukore hopa ya uuma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu geiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
2: Maisabo,
3: mashvida,
10: itanto mo,
3: mashvida,
2: maisabo,
3: mashvida.
1: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
2: Maisabo,
3: mashvida,
2: maisabo,
3: mashvida,
2: maisabo,
3: mashvida,
2: itanto amor.
11: Ka no pio kalabusu nyu lelo mno thukweliwa
12: masiya ka miyonkinre tuyona nara
11: malase nmukilatis mukilelase eseni nirane
13: mwenye pelisa amara kala hanu thukweliwa ala myali yetu saka
11: ali yetu sanyu
13: etu safaranku miyano ka bahere ndi akawira awe yapeye
12: othana
13: kikonre mweto Okati wa tinkia kawiki leyo hiyo, mweto mkina hako nkimpanya. Vakaleke wira mwalia kuweta mweto mmosa pahi.
11: Mohano, sheni iraneni mweto mkina?
12: Niyo kirokura.
13: Nona mwenye pulisa?
12: Mikirimu emelela. Niki wale ospiritali uo wivantune ya mio oliaka mirere lo safaranku, sinkiti mani hamwili. Uo wi manaka onueke oratene ni mio kikaleke mukumi.
11: Kihiwa Mulo pana Ama arinyu akala na sharia Mahawashene awa ikandaya okuraka
10: e pirri kwa safarang.
13: Ba wa wento mi tokoti ya waka.
10: Eke kai. Ti mo khanya re ano to kwa mahololo o musi. Wa ka pella mari nyo rupala ni maninyo.
13: Mi ya no kera ki hinati wo puela mukhalelo yowo.
10: Athuka manyi. Munna penta mari nyo hata nari.
13: Ayo kinna penta pa hi.
10: Wa sombara ke yorera.
13: Ayo mwenye pilisa. Maraka mkiswami heke. Okuma nana anova. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyugo. Vowira nyenyo ni mwana. Mukala sekene kumini ikuru.
12: Kushukuru yaka. Muno kala papore ramurima.
14: Ni rento kuhiyo. Mukale noyoya sosiva ni mirero lo sokuwa ni mukale ote ili wa murima. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wata.
15: Bye.

yo komoni wa programa hula olelo. Yoko ha yopa cheria no mwi mniswili he. Yawo ropota kon heva wira maleli hereni hiku mweri ni yaka Papa João Paulo II oshekundia wa provincia Iwampula. Yoko hiwa yanenli muhime ni hiku mweri eaka Papa Francisco oshekundia we Mozambique walukamia we poma yomaputu. Yoko hiwa nera runiosi nsa muhime nsina na governator opa cheria holila e provincia Iwampula enamalene owilhiwa e Pantera. Na mwina malene owilhiwa e Pantera elakwa huila. Kariwa akunya ekekai siso programela neti.

0: Che namuchina dominka jnibelita nisipo nawe na epoma iwampula
1: iyo na ratu sabiki.

0: escuta, mira.
1: Ekekai en hipa bakani Antonina Nova. Emalaka nsiponna kuru wangweheko holo mweheko holo ono volo warunto ole okale ministra Samaria Tovela amiteko so mihani sa epatu on volo wa ni ministru a juventudi di sport okale kaifatini manasi ni atu kamusakamusa yale akale taru ye wire lampantra ni hikuna na olelo si wale liwaya miteko sa ampiria ni otikwa katimaka amushikola no nriahu winyambani watepa lelo Mashishi, Ocampo Municipal Valdemar de Oliveira Fernandes, Ampreale, Panyanea, Okuma, Iranea, Kakuma, Mahiku, Miloko, Mili, Nimitana, Meshe, Mbaka, Olelova, Mahiko, Matana, Meshe, Amweri, Wa Agosto, Yolovindre, Mbaka, Olelova, Mahiko, Natalaya, Matana, Mosa, Mweri, Wa Setembro, Mweriola, Wawopua, Mweriola, Wovanela, Nisuanyahu, Ovanela, Ni, Wiwanana, Mweri, wanana mweri wa obajenria ya owaniwa kotro wira ni womolemu ale kale yanu kula apurukutu kwa yale otela mpatamaru nto mweru la mulu pale ni mweri to oyariwe yolo kale Samora Moises Machel mahiko yataka miloko mili ni mitana mashishe mweri yola wa setembro nto miteko sentro wira ni akamasa kamasa kavnyaka nimona edishfile yele ekanle yana ashina mane ngaya mersi ashina mane akila thuratene iwo yale androa woni heriaka osuwe la waya wina waya olepa tiale ani yakilatsa enalepa inyambane analepa jogo esportivo de escolares em Nyambane 2026 analepa 16º festival então mersi muri vai vavo Merci, Murivavi. A merci.
2: Eu tatanho.
1: A rimela, camurivelle. Quem não é uma banda policial?
2: Ni provincia ya Zambezi.
1: Ah, Zambezi ai. Nkahaya. Esha ni munona anyu ukala wera miva kire otanno. Kire ke otanno anyu murimpuwa. Munona anyu tivivo. Kimuona pa majoralista ala anoke kutella ala akanle tan roi hamaso.
2: Tatanya sheni?
1: Kahima ka munona niwo munona nimpuwa murianyu. Apa jerovolo wa sawo apa jerovolo wa sale kanle Zambezi ani asakini wonavo akab delgado ala rotu liwe Zambezi alevo apa jenre ni asai ni asa to pa jenre onarwa kabu delgado onarwa vinyaka wo maputu sidadi nkahaya nyumunono ratende iwo munona
2: ni haya nto anawa anampula tatanya pai masuki hia wiraka so timakelo holo iwe
1: Ayo, muchibake ke miva kinira ki hinda kapala wira apa jerokata melasa. Merci jo apa jerokata melasa. Mpajere kene banda leshe banda ya leshe ya no kanle municipio ya Oshi o Mashishi. Ya mnyaka avo narwa delegação ya Oniasa karopa nelasi wa Niasa ari ni ikuo sorry pelelai ankala wi mtikwa
2: ohimia
1: no ohima wi Oniasa iwo olimwa wo oratene
2: ya mnyaka avo
1: kini wona akabu delgado ya lasa ari ni ikuo sorry pelela sorry pelela ankala wi erimu akunya ni azuli ai ani azuli
2: alo tatanya
1: la peke ni wiwani kini wiwani
2: ayo kina momento okumakanto maputo provincia ona kalanto voloka wampula elanto ri provincia yonampula eyo ngwa va tatanya enera piriki
1: kino na
2: ira kashine na rivava
1: ashine na rivava arroka la mwatu au hima watu
2: tatanya kahiani vakulumeni mushinta mohatova e provincia ya Wampula salama hai to mona le hayu kala wanya winyambani no mahukwala
3: kona le reba yo kisivela no otro gar experiencia pa yo kisivela yo
4: tivemos vencedores
2: asante tata no lumana na kanto ola ori mushinta pira e provincia ya Wampula na playa kashine na riva apa aviraka onto mvira we provincia ya Nampula enkalanto voloka vano e provincia ya Zambezi. Eu vou voltar. Ira capire che perché, ma sento Tatania.
1: Merci João.
2: Tatania.
1: Arola che la sa fare quella, ma sa che rota quella, poi
2: alla Santo.
1: O Carla Oniasa o Cap Delgado Wampula, no Zambezi aiwo, e abbia che non ha calica no roa a sofala.
2: Ne rento va a canto e ta cava can vacane. Alla Santo ri alla machine tanto ampira no chimaka chimaka. We will now to Zambezi.
1: Merci João Ori Mme Mukale Mukampu Mwa Estádio Municipal Valdemar de Oliveira Fernandes Jino Kale Omashishi Winyambani Weno Angwele Liwaya Olelo
2: Alolo Tatanya
1: Sa Mpiriani Ochibaka Chibaka Mishkola Kaya Merzi
2: Haya Mtoka Wiwe Lateta Oto Hinrera Wipa
0: Tete Campeão Tete Campeão Tete Campeão
1: Ateta, ni miteko so chimakasa miteko sa amiravo onawe haweha amiravo no kanle ministro a juventude di sport ni chandwa kaifadini manasi oriwenno atetento anovo no azambezi avavolonwaya nira ni wehaka olelo ni mpanya ya tukuleliwa waliwaka kireke iwaliwaka miteko saya sa mpiria amushikola
2: wi mare lenlan tonkala ya voloka alasanto Ari o provincia ya Omanica.
1: Ma
2: provincia ya Omanica eyo.
1: Akushanse.
2: Ngo patuliva tete vao tata.
1: Murukuruku.
2: Ala sa twan kala ipa kata tata. Mwe ni himira mwe anton roni wele le eni. E kala ipi wakanno.
1: Mwatima kele, Omanica wao. Omanica wao, mwatima kele.
2: Ala santuari. Namono hiana to provincia o Manica en calanto takavinano quanto va e campo yo Machixe campo municipal de Mar Fernando Oliveira Anotoni Mona huto o calakeu ir herraka e calakeu ir herraka nazo rehiha delegação yo Sofala elanto en calevo acaba chalo vera o nyama corongosa Valento e Tlaka, Oriari Wela Puahuila, e Mozambique. Calanto e Takavacan, Vacani.
1: Ekekai, Merci João Kinonai, Nira Eruaca, Provincia Yele, o Tiawawia o Sofalai, Kino Eniko Konaka, your ten Osheria, Isabel Siro Rulia,
2: Oshera, it was Oshera, and it's all sorry, pa.
1: Sorry,
2: pa. I was in Kalai Paca.
1: Ayo. Iwiwe.
4: Massimo Provincia.
2: Non to rucha pa watina mane ila poela ya Mozambique wa mitete so hena hena wila pa hile hirero re rasha e on to riso fala e provisto so fala envira volta tanya karopa ne liwa sotana mana la tatanya
1: eke kai ya karero pare liwa si wa ala kanle aso fala wan re so sheria o sulu so ri pa vati ni chapeu saya sei sin suka mataria e sin kuten la matari e ve shasaka nto ri winyambani wante pa lo campo Valdemar de Oliveira Fernandes wenno olelo anwale liwa ya mpira yala ni otima katimaka amushikola okuma mahiku yetaka miroko milini matanna meshe mpaka olelo va mweri ulo vimbriai mpaka olelo va mweri ola wa September mahiko leta matanu ne emosa omelo ano pa jarasa vakane petea hini nro wiri hama hiku mararu ni masheshe wira ni pie provincia ya Wampula
2: malanto ovolo watatanya au sa provincia yo sofala vanonto unga vao ala santo arana mwane provincia yo Gaza unga vao tatanya tuyi paka aí ia na cantoni província aqui na sim wasi voloca si para caroni welele
1: ni welele ni welele ni welele ni welele
5: casa casa
2: ao santo arana escola é província yogaza vatuliva o tatanya ankana to ireraka ala santo arana escola é província
1: ekekai hiyo ale akanle tani tukulanina nova hiyo na radio Mozambique ni nkuma wa mpula vale oniasa okabdelgado ni ozambezia ela emisau regionale ya kunya tani raya emisau ya otawe la pahu weno ni kalahu ni ralaka namona miteko sa otipa katimaka ni omvotana mpiria yole amushikola opacharenye mweri ule nto omalelaya ole lovankahaya nto e provincia e kisengre yo kala provincia nro iwo kawaye iwo anamersi yu anono kala wira gazo volo wa sofalo volo wa nto akala chimaka sa erwaka maputu provincia
2: hausa chimaka vao tatanya tari nto e provincia yu maputu tatanya
1: ayo ote elesi wa murimo teni haya ote elesi wa murima ni tuvosa ya saya kanlaya takunshaya nsana ukala wira ashitiana ya himvota anampula ya havota anampula mpiria misheshewa wakuliwa mbosapa hempuwa mwampira yole ontikiwa metoni anoti makasa nakala kanipa maji ari yote iliwa ene murima
2: ayo tatanya enkala nto ireheraka nto anashkola ayi provincia yo Maputu ni taasa saya emuhapili ira ruki nonaka roni watanipaya Ala Santorana mane e provincia e citate yo Maputu iwento erawento capitali la puahuila Mozambique e kalato i paka ana mona la toya chimake ka mapuru so raya ineri wasiso
1: karero hawa sala e kohela karo hawa karolo liwa ya mani waseshi sete cinco na kala dia so mutro na yona na mpulo mutro na wera tu
2: waleleke elanto e empari yo chimaka chimaka vanto va ankala ya viraka anamane ai provincia so hena hiana ala santo apanke mpanta matela mpira ni ochimaka chimaka winyampani umoneke nyampanu inyampani tatanya uwiranto waleleke
1: awa shinena winyampani
2: owo chimaka
1: hiya shinena wampula shinena winyampani nrimu la pomwaya
2: wakanto wale la tatanya
1: ekekai nrimu la pomwaya sa ni agusha tameni tuvusa ya Maputu sidato koropa neliwa oruye o tene ni njanu e kamiseti ya mpua teri yori pelela nto i provincia so tene siriso rerene i provincia so tene siriso wito kihene wira irele oratene mpanta ni hikuna ni singwale liwa ya miteko sa mpira ni otima katibaka mushikola miteko sa sipa jenreye okuma mahiko yetaka miloko milini matana na misha 29 se mwaka wa kereke mweri wa agosto yola ovindre mpaka mweri yola okale wa setembro sa tukuleliwe ni president a republika olokanle Daniel Chapo nto senro waliliwa ni ministra ole okanle Samaria Tovela a miteko sa osoma ni sa epato merci João kenona toko somala iye ikanle idishvili i provincia se so tene sana muloko ni mosa okuma oniasa okabdelgado wampula ozambezia otete omanika osofala ogaza winyambani omaputu provincia ni maputu sidade so tene ya sihito kiha ikina iri ukala sinro kila timpangada katamanini akawi katamanini yasa katamanini kabdelkadu mwavinyaka mpewe mohana orano ukala wira anlamu lesema kuwa arisano mpewe merci ujua mohana orano kiriaka wawi na alamu lihake amasa kamasa ukala wira olelo nihiku singweli waya miteko sanise ya mpua mpaha iti alamu leshankana echitonga sishoreka indesha matava kamosa mashimuni rela wira mweteke wakani muruaka no kuni wana nivo mviraka merci João nkahaya na vinyaka vavo kala wira itishwile yela nona manlene ninroa o himeri o niheriwa ala nitani wa ginastika masiva mukaleme motoko muhime mota sheni ashina mana yao ampaka ya ginastika sana seye mohana kipala muhe muruaka no merci murwekenno mweteke pahe murwakanno Mavica and Amaputu Provincia, Mavica and Amaputu Cidad, Mavica Mrogan Puom, Mokalawera, Yavica, Arshina Manea, La Quilatanse Valley, Wira Epake, Ginastica Massiva, Ginastica Aeropica, Wira, Yaleli, Yala, and La Ashato Quene, Arue, Wira Lampantani, O Walla Mitecosea, Sa Imperia, Nime Motasheni, Siria, Okalawira, Wapacherani, Wahim Mawira, Wahilempa, Anamanea, Achinchitan, Sayale, Yahilepasawi. Festival Nacional dos Jogos Esportivos Escolares em Nhambane 2026, Jogos Escolares. Então, olhando a cena, Ruaia, o Rímia. Ali, Canadá, olha para obrigado, Maria, essa vai. Porque, Gnaro Romela Sala, merci, João, Caia.
2: Não estou, nem naquela nuonaca, Anamane, aquela Anto. A kumanen lewe no wiranto pake colori ginástica massiva mhimeranyo mento Nelson Tatanya arana mane alanto ankala akushimwe mashkola ni mohi na hiana anakala anto shutihwa ka mathela owina ohiana hiana wiranto khalekeno atho yonihera ka he nini yeni kala nahu sirisore ra wampanta wa matera owina wenonto provincia wa Inyampani mashinto himeriwa mwe Nelson Tatanya o hipi savao wiranto ni yokala to ni wele laka iwento or wala niyo kala noona kato matela ohiana hiana alento anyowa we provincia yo tete yo provincia yo niasa iu himweri wawe mwe vavanto orokanto holo wawe niya hunto wiwele lato ele alen kala anyo kala wasia ayakala nto ahimwaka na ministra mpanta wa masomi ni ohiana hiana wanto Nelson Tatanya ka tunawo vunyirani masuwe uwe kana kanto no kiwelela ka heni ni to kiwe hawe ka sheni sinya okumanela ka ni to opake ka wenno nonto niriwa opista wa elanto e campo yo Valdemar Fernando
1: eke ka imerso João coxo corola o kala wera ni olokanle MC muto kwene okanle to himawera avya kavava ni ro wirela na avya kavava ni ro wiro MC tori muto kwene anira nira nona nyanya ka maportokolo ya
2: ota nyanya. Ya kala halela kala na mano provisa ya winya mpana kala chubaka ka uone fao.
1: O kala wira wanyeya, atuwe ya wira wira singkai wa wata ata.
2: Enkala wira.
1: Ani singkai wa wata ata.
2: Kuna wa shishin na kina kala kakala ka uone heni.
1: Kuna ya lela mila bae.
2: Winya mpani siya utuwa uone nyo kala sana halela.
1: Kapa ayele lisizo mwila wepa onkai wa wata ata, singkai wa wata ata. Ena chai watu. Oni re re no peheria.
2: Ayo. Ala santo kalento. Ewa kando tu tene virre. Kono kila wawi. Na ata ta namo neo provisa yo maputu kai winyo padi.
1: Na oto tampe. Mosu na ukuparo kuma maputu parava kavavila mo. Akana ania sa woru baka baka ena rupe setora. Nare, porque a sua na wika chai wava. Kohano niva 7 mili. Para roa wawu.
2: Ada pada lato ya rifai. Tatanya munna munna munna mun tatanya nyu tatanya munna munna munna munna ole kurora kama shole. Momo na munna munna ole. Bonto tatanya onkala wento no i wanyaka inu nasionale. Kinona kanto kimata mi herto mikrofona ako na wira. Ni kanato ni mwiriana ka noto. Ayo. Rati Mosambika.
1: Ayo.

0: Merci, we. Nelson Tatanya, non to Arbona, Akalana, Matera,
1: Akalana Kuva,
0: non to Winyampani, Alanto, Rikurupu, Yakatikongo, Ni Kadoda, Yo Provincia Yoniasa.
1: Majatwao, Kamo, Kohanwe, Akalana Nikuva. Makutu nimo roa muyunu nimo amwe vilu sheni
0: anira yuya kinaki na tatanya nini ni rutu yote
1: akina nimo kwa kama kavari ya rivale
0: muyunu ni vale
1: eke kaito yari ale ana matkampiria oniasa yoni herawira oikanle to ochima kasa ni onvota mpiria anni suela to win to sipo yoni heriwa ve tiele ya kadoda ira nyo nyo nyo onyo lasa ni lapa na yanle to ya lesa aneta erwaka no ndria huo ote lasi wa murima na mwi kanlene nipuro no kisaria ni ministro hima vale wira olola kahiyo olola mpua onre olola experience sa ese kanle sikanle sutro kariwe nto wo charlani menroa omuiwa ole okanle samaria tovela ole okanle ministro mholeli amiteko sa osomiha ni miteko sa epatu ele no na ho nina no shavanto okwanyiheria ka esheni nikurene nikanlawe ni holela we samaria tovela diron laya ovara no okanle provincia winyambani onira neya miteko seya sa owaleliwa ampiria ni otimakatimaka mushikola mpua mwa ekunyo ni ruaya jogo sportivo z scolares nri e provincia winyambani wante panello e poma ya omashishi e pome kanle yote pashagunua ovika nela kanle e capitale ya winyambani bano kanle unyambane wapelo pia unyambane muningwela tu parugu muwela ni kula pahi munarowayo muliva 25 ni muliri ha minuti sanyo 25 murowakaiwe wapelo tika murowekeno wapelo wale karo kala wera kala ale anova mohana ovira ungweleke karo mto muniri ha minuti sanyo miloko mitanu nto munaliva 70 mitikashi nto tseya na pela nyo hima nto ministra olokanle tovela ton himyavo

Atisha la mshtu di mua no papare ya wiri nruhele nsipo na yanla na telefoni na mtu nyiwa. Ah, muhina wakati vakani pahe ninroa provinsi ya Onyambani. Nroa na iwe umaliheriwa, seyesi maliheriwe basi iso nolole. Wiwa mishinta no seye sampira mushikola sireye. Mula poni mahomo, utapesha wene saa kaliliwe provinsi Onyambani.

O ka tike hi motho kula ka rame. What king khala na musi? Na khala pa thanene king khala na. Masi ke motho kula ka rame. Tukini muiro ka kho mitiyo me no liala.

0: ayantu akala manam lako salama salama
1: salama
0: salama nuluma nani ni amuta punyo telefoni
1: nuluma na jentere tuwiri wampula
0: wampula wampula ayo
1: ayo
0: varonto antuno ulensi posheni
1: inaya omuiva vitore salimu
0: ana salimu ay
1: ayo parkwere sipo nawe
0: ankela wina tani
1: andra wina da kama kama
0: ayo
1: isaprina hapo hindi maratani
0: he
1: ini di mana
0: ayo
1: kamali manaka kolofia manaka yoneli nasa kina kwa ninguri ya narati masambi kuorela
0: aro sarantongu ina radio imarela
1: aa
0: Asante nera tihiwa mtapia telefoni marela.
1: Yabo, kwa chukuru.
0: Mluko chali.
1: Ajmai.

0: Ayon to akala buta punya telefoni, halo.
1: Bon dia mustuju mara kerge wa uili dia mustuju mara di Mozambique.
0: Salama salama.
1: Salama kaje na mustuju.
0: Nunu salama nunu manani ni amuta punya telefoni.
1: Mulla ula ni maestri Jose Eusebio wananta distritu yo ankota wampula.
0: Wampula antuna ugren si posheni.
1: Ni kimeke lansipo ni lagosta.
0: Lagosta.
1: Ah, ma sividien nye ma isividien nye.
0: Na lagosta, kahaya ni waserere, ni wasem yope ni mo. Ani kare ya hanle ni mai. Panon don chibo nagele wine tani?
1: Kinto wena mi na marakala, ni kironse bate wa papaka sekano onandra wano.
0: Ayo.
1: I'm going to go to the house.
0: Na umasha mpaka mkomishini, mjopweni, mhasanini, kanone ya.
1: Kanone ya.
0: Nara.
1: Kiva nige sipo ya deshe ole Treshputu uonamunu. Padikere sipo ye.
0: Treshputu nompanya. Tres putu va o no pañiwa.
1: Tabo, que la quiero.
0: Owi netani, chiponda.
1: Owi na bata amu arakala nxina koistinyu. Nikeronga papaka sekano na rawa un. Ni mara wene. I na papo aoki ariha antaino na mitili.
0: Ayo.
1: I apene ditu bashiri wana mayuela. Ine esikuelo.
0: I know we have you about to know we now.